0: me dia mama so and we are make catch na say yabia bia na ni pania jina ba dia so ma mama na basara so and I we are me sanity and you free yet
1: but some just say ma the brother can go for na me for susu no esane na no tebe the name of susu ma mo de no and say susu ma ni wa uvu efa ma mi won say un go show me sa am pa o ka se na uvu so esa ko o ka se ba ko die o be so di am pa pa na me no die dia ka no de o be ya aye de kwe ti chan ma mi se bu sa se ma mi na o ma se o se de ba ya mi ansa na me so de ba ya na mu mi no uvu na ka ba ko na em pa o le mo ti ya se o ko se a ma ro te
0: Mama, I know you're quite a high. It's not a young one.